Bi, bandyo si rin, nakyoge si Ramingil, masit sa nawano lekes na. Awanan, relikoki, nenaking ka, techa na. Awanan, nenaklaisak sa lech olara, naktis na hilang, naktis na kwang. Awanak si wano lekes na, manya. Awanan, huwag ka na kuya, katya ka na kwang yoko, chibay ka Jueves. Mañal Jueves, sacale Cuaxaquip a Relipo, octubre. Abanane, yo chachinacho, yo chachibek, lisco tangilep lisant. Abanan caruna canin, ey, malacaruna cabano aran, chengueb lico. Abanan la ojo a Echi, Juan Alta Verapaz, un canao majo canaquila achi. Anak akeke bayang akeke chanu na Usman sini angile pisan sini angile ble kamenak maja banyak sakal jal de kajere komones lo ngaje kamenak reban mu ban mu ko kamenak ta anjo joke sa kuara kajek joga cicene kuas samat ke Nakcoca atina kagpinana, nakcoca uspal, nakcoca walakwe, karu tabano, karu tenchan, karu tento tatkwa. Malak lekachikwa, manya. Pare sa lekama, choko chimatkek nakil kachikwa, cholen si atina kikinak nakil, suhoch anarulani linak nakil, manya. Se-se-sel en iru nak choche ati nak kike nak naki. Abanan acal karo le kakaminak, mare kalal, mare kas, mare kana, mare kachalal, ka kanaw. Japan en kone ke kamtas. Banak lige su sakni kishye le libe li charo li kyo am. Abanan li tibele

taon tem de la parroquia Calvario. Oga na kui na ka ke silej ol garup ye skula, garup se ra bile sil, garup se pa antio seri. Abran to gara na kui taon tem na ka sa be ka wa original do Gloria. Oti skune le kon ka ba le ka wa original do antio se ka le pa minki. Abran ne chiris le aklas ka ches ka kanam le ka uslak bayal. Kaje nakwan takakanap lirati ni kawayo sari nakte nale baris sari nakte chanak oslaris pasakal kwan kes liliati chanru es chanru neke pa chanru neke ti mayar chanru la es neke raksiru le kawayo anak nang ikiman na kle kawayak na na ilan na chen na ilan waja abanan utnak na kog si tihog kabanak na rabi na sakal sakal sunung o kle katih le kawayak chen na ah na kogli ut na rabi likaro na kaje waja na rabi likaro na ka utokog kanak na chiko chikanaw li Jesus siris honchikli na le honchikli kaus waja. Awanan nakanalimak siya ni Jesus ba dyan? Nalimang kesh ba yak siya ba dyan? Tiyan-tiyan na nanak kung Diyos sali eskwel na kuhan siya atin na klikawa kutune na kuhan lais te kaya klere karong ikos la dyan ang kirapi siya. Utkukan ko siya na siya kaya rin sali chawi lesil ba dyan? Awanan nasko siya ko rin kung halko kiro atin ba dyan? Karut nas kuci ku nak ingka tala lipat ok ciri le kawadius macam kaje kelau na wasut wajah lari na ok li na kaje latih laat na rabi le kawadius nak taje cencala col cencala kuam cencala meceu le kawadius mokos absita mana kari nas kuci ku. Kajak lekas kaya na sikra singkili rech kabal. Kwa ba no silal? Kwa ni kula ba no silal ng tonik malaking ni kachak ayak lay kakleru lili sa kem. Manak kulong ko ni kula ut kuak narak tarak ilang o dyan. Magkuganak te sinchala kuak singkili. Usta li kawad siya ah ka nagkuak kemal. Jangan nak kui nak ke kabi salira tini jos kui sali semas tu me lialal kahol ber ke sieli ningka sini ningka nak kau sik sini hulu uli hulu lain tini sik sini ah se seli lu oh ke sieli tini sik abanan sa skutangil moko kikulak ta majal anci kli ke sieli ningka tini sik anci kli ke kulak kuta anci kli ke suanuli kangkel majal. Utrokan aku ini nasi erin kajak sali cawe desiran nasi kaltika aku cipcipuan maja nak les tepas tepas si kinle kau si kinle mesе kaput nak le kaguan gadis tece rujan maja kajak le kawajin erin aku kawajin ano sila ding kalak ya kagua osibak kayu kagua utwaya kristibel maya kelas enak keng. Kwa emano silal mina cici akcoko cikwar aci cikwar lat kwa emano silalin halak halak wayaka tibel kwa utakwa kwa nikulas kulundo tasoka aci cingin aku emo cici akcikwar takukal kwa emano silal in halak wayaka sekian. Abanan chen sa skaba na kay le kawachin ni jan jo kwa kwa inkata inkata si kana si bal abang kis ko ya le kawachin si ah kwal usting kere ay nakanta si kutin si kanta kana si kana minche singkil sa negoji ot kisya le kawachin kis kis ot kisya na si le Jesus laisan kaya lais bayan. La es ko chukwa vejre roji chocha. Kwisa la kola la kajol san dispazra honak liskas lang kwa mapek tabirak tak ere. Ut kwispaz honak li lis

Kasi true, siyang gabi ko mananan ka na Erika, ka na Rosario. Ani, chikwan ke siyaran sa siwan ka. So, kre le kaloy, le kamigo, kawa, Jose Alberto Poparan sa kana Telembok. Kera di anakuan mi abi. Le akong salisay chorhil, le kutan anakuan le kawa Jose. Abanang kawa Jose, masyol kok. Sakal-sakal kawa tabanu kwa chepe.

Chego kanche kakolish kaprakali ratini kakwa. Barku ina katao salish tibom li apostol San Paulo recha la Filipenses na katao salikaip. Nakatikiri la salikap lahu, to salika lahu. Nakatikiri uchi la salikpele lahu, to salikun mai. Ko kanche kakoli ratini kakwa li nashtiake chego kain. Shink ay chishkul al. Shink ay chikwang sarah balru, hoki chinum tahenak, karuke, chishunil, kainakin kui, kainakin chikwang chinum tahenak inqua, hoki chishkui alits okak, chikahok aruke hoki sash mahelas, chishunil, ninkuish num sinkil sash kawa, shkehom shkaku inch or. Amanan. Uspanu rik inch kwats pali railas. Eskwas kwits in. Chishkuni lain la esh nikenau. Naksashtik lahik lishk angel chirish lichabil esilal. Nak ki elkchak aran Macedonia mahun iglesia ki okeng chinteng angil. Kakwi la esh. Akwi chi. Akwichik chishunil kikwang chak Thessalonica kakwa nike taklang kwikin. Likyo chimahelok chiku moko insik walta erikin hunak inka. Nisik man nakchi kiyang ru lipapang chokere. Kwang lik arukwe resk ashpal lihunhung chikutan. Utna elaan akwi sa chishunil. Kwan kin rik in listen al listen ankele listen anchakwe chirish lah chishkuni lain li parkwan hokanak li dios kishk ere chishkuni li aheleru hocharu chamal sasalish biomal sashk awa li Kristo Jesus li dios li kachukwa li nakamatani tashak li shlok al hunk e kutan hokantash. Liratin le kakwa Dios ayin, li tohosh kap iyesh kwa skwits in. Chishkuni li parkwan, li akshkulum chak li shkwatsom chak li apostol San Pablo. Sa li shtenamit chak, po choko chishk ebaretal. Nak ay, ut nakwang sa rakbalu, nashtyu ami chak po choko chirap ingil. Shink ayjan, chikwang sa rakbaru hokwi. Hokan akwecha chinum tahenak karukwej. Chushkuniljan, kainakin kwi. Kainakin chikwang chinum tahenak inkwajan, hokwi chishkui palits okakj. Chihokanjan, karukwe, hokwi sa shumahelaljan. Chishkunila in, shinkuish num sinkil sa shkawa. Lishkehom shkakub inch ol chan. Anil nak yok shkakub inch ol, anli kakwa Jesus. Kaut shpana kwan kakwita honal pedya shnum siyachak. Chaak, kaw. Kawanan karushche. Kotyo kochirap inkil na kaan. Su shnum singichak lishtyu am lishkwan chik pedya. Nilikchityal anak kwan arin saruchich och. Makunak ohla takach orik in likach in. Kwa hona naktoh nakash komon bedya. Mugots akalo tarik in li akkwang. Toh nakash chik na pal bedya. Ab anan karunas cheli apostol San Pablo nakwen. Chochi atinak rik in li kwang garin saruchi chocha. Lishtyu amichak lishkwan chak bedya. Kauch manak kwa hona lishtaw li raylal. Kwa honal stawlitz okak, kwa li honal skuyak kwish sa'bidya. Kwa li honal shtena tsekan na kwanjan, shin tseka, shin kwa akjan. Aban kwa honal skuyak kwish okakik. Jaal lakmare chirulip e bidyan, panakmare maa astruk tishtaw mare jata chilokbil jata chisibil. Pusara skuyak, shnum sinki la indish ju ambi apostol San Pablo ho josh jewal. Shink aishtik. Chikwangjan, chinum tahanak arukwe. Kokki arkwish tawlitz okak, skuyakwe.
Makashek asadish angelikakwa, makashek asadish taqinkilikakwa. Kokanak joshe alanakwang. Narek ashish olut narek ashirish ol. Narek alimahelalut narek ahvinakwang arurechen. Abana anish kosh kaubinch olja. Andikakwa Jesus bija. Ash panungre, ash kwandikin. Ash toch penichak chuhunelik. Hokanak tjochishche alanakwan. Charunak narek achak. Lish zailal, ulish railal. Lish kwanghik, lish numehik arinsash benarjich o chayin bija. Hokanak hualchena us bija. Nakla ohkit katsol kirik in li apostol San Pawlo, kawuch wanak. Abananjan. Arush rek ajakaran, shkwats chakli railal jan bija. Shkwats chakli railal. Lish numsi chakchish hunil jan. Uchrush numsin kilk aut panaksash kawa lish kuyom jak. Hokanak li dios jan tishke ere chish hunil jan li aheliru hochan ru jan. Hochan ru. Shchamal sh sasal sh biomal jan sash kawa li Kristo Jesus. Li dios li katyukwa jan. Lish si matan lish kulchak. Udish lokal sh kechak resh pandi kakwa. Tsakal sh rek a chish hunakwa. Hokanak li khunkhun chihonal shnumsi chak mahunkhun mahun tabi chik na khek shnum khek chil apostol San Pablo na pas beja shalom chak shpechik angelak avanan karusta shtav chak li raila shtav shli mahela shtav chak bitsetanak shtav chak chishkhunil sa lish kwan khek sa lish tuam beja avanan karuna shchek na khwan la o nashk akhish kahub li qatol beja Aoch mana kwan honal to kanak chimak achik. Kwan honal nakta to manakta mahelok chikwah gila o. Ngot kachya da chishkunil kwan anak kwan. Litumin kamali hak nashik nagik ereta lana kwan. Tak ula chana santa, tak ula tokbal. Sa khumpa takil mak achik. Khumpo sha kawrisi abanan muku kwan da chingunat saklok da chishul khumpo. Sa khumpa at nagosh osok. Aoch manak. Chishkunil akchik terto. Lik aru talok. Mahak ach nishlok li tumina nakwan. Kawuch manak chishkunil shterk uche isaq. Abanan karu narakain. Narak shkawub li kach ool jan. Karu narakain chishkunil nik eretal nakwan at tachaksa lik akil. Chishkunil akchik terto. Ut mahak achchik. Hun chukul akchik. Kawuch manak mkukwanakink ach na el chan gobe jan. Malak kwa nak kisud na king ahki na kawlik aruh na akhili rupa dya. Amanan na nak kwa nak hojo ko chiril pal, hojo chishtya wal. Chikwang tashak sa kachol ba dya lish kuy pal, wa nak yin shkuy shnum singil chak chishkunil. Amanan kwa nak mkunu koruan ta chishish kuy pal. Kwa nak kwal chik na kak ba dya, kwa nak ik anakak tma khilok lik aruke. Kwa khunilik wang, kwa khunilik na alak, kwa khunilik ik at pal tok chikunil. Kwan kunelik salika kosin, kwan kunelik lina oksiman kulahulah beja. Abana na ulak akwilihonal parki nak namak ao. Katawak kiru nak maka beja. Abanan mare chanchano likok al beja. Likok al gik eretan da jirak maka na maka kwa chakana. Kya akchi na ok beja. Abanan la oho nin ko na bekhtu kwa bekh beja. Nakanaw rok singkil, nakanaw shpere singkil. Ut kanawak ki ril pal shra pal beja shpanak mare nak tjal kwan mare tja nak tzik mare nak tjal tuptu mare nak tjamo chiku mare sha ar chiku ut pashka ke mare tja shkarum arak salipi mare shkarum tkoni koral mare tjali pashka tziki li tzikem nak kwan abana nashkulak li khona lak maka parta chinaka tawk beja chishkuni la terk usak abana usnat karra usnat qil ut usakwit qilakwi nak ink akwi shtu ankilakwi beja kyakwan ayak ayak chit kachna chip chukshkomon rena chukoganta usok salihona laan abanan kwa nak lao nak ache kwan kachin kwe abanan ting kusi chikna pal manak ting uchi chikna pal manak ting lok chikna pal ak kwan karan chanko beja abanan kwish kalok aban kwink anak shkuy kwan khumpat nak ano manak kwan khumpat nak a manak kwa khumpat na masher ajalik aruna shkoli tsekeng beja abanan ho kain nakwi beja nakatsek kwa nang anaka nashra pa shishkoni li parkwa nashkeke li kakwa
Abanana na kwan yo gochir el palbayali, bar kwan li chosh ti alqe le apostol San Pablo. Nak ulman ut nak ule. Nak oksi, u kwan qing anakana urok singil. Tos kwa kanak, anak kwan yo shje palqe. Che kanaw, che rok singil, che babay. U che kanaw kwan sarak baru. Che kakuy li kwan sarak baru, baya. Manak kakuy nak maga. Tkil ilok liko nak maga. Ut mag aakaki bija ka ut manakarin jo ko chisk e maretal bija ho chan rush ko isuli aposto San Pablo skuich kits oka skuich ak chak el ho sinja mare chiruli e mare sali racho chik ane kanau bija arlish num siat chak dihona la inch aak abanan ko anak la oink ane kakuj ko anak na ko el elik chiru ko anas kakana la kakun kapal ko anas oko ho ko anak na kakenak na nakasit ko na pili kag angel bija marisop ay chikaran madin chinak show ko madachik chokre bili kaskets in di shekwe kaya chinak bija shekwe abanan shekwe bili kinakish na senta marichikal chik as shekwe tokoy biru bija una sheulag sa linaktil tanamit pas aran ako siya ochik angelag siya ochik resin kilish na toeb siya ochik tokbal bija siya ochik recha na kilish bayaklish na toch balep chakaran baya kaot spanak terah hulak utoh dismat ke manak teslo kunak mares na nahe mare makalis nahe orte ilang baya mare se tis akhichito ning baya kunak smak rakbalu nak nasik kunak abanan kunak sa shkawal rakbaru nasta wakita kunak lira ilal mare kam chak mare toch chak baya anakanak achiruna tista kunak sa libe baya masalina til tanamit Abanak aruna rahenti hokunelik bijash kwaskwitsin. Renach hokalika komone charuna shekwe. Hokanda shnak chek ulon chisake prasa chol. Kauch wanak litu ameka shalok chuli kakwa bija. Hokanak li kakwa nashcheke nakwan manak li aposo San Pablo nashkotchikwa nakwan. Charuli kwang o charuli panukil manak charuli shtu aminkil. Lekalik manak likuang likakuang hikarin sa spenaro si George ay nagtukyo joko bija akeliru naklao takil kip bija o takanaw ikuang kakwik out manak likakwa Josh siya al nakwan Josh kutpal siya ko likape o Josh kalupangkil siya ko nakwan charo nakskwan siya liaposo San Pablo anis kutok siya chiro haan likakwa o tanakwan karo narakikin lao nakwan liaposo San Pablo Narak aku nak katsoli ke utok ay kaki aku josh je alke. Cikuan kau ibenyo makki beja. Sebab nak cikku ni lipar kuan di nak. Di nak arai ni ru. Kuan nak ik anak kos katau beja. Kuan nak ik anak kos kil. Kuan nak ik anak kos kecani. Ha anak palsu di nak akul. Kuan nak ekok di nak kos kapanu beja. Ho kuan nak ulman sa cikku ni. Abanan karu narak. Kaku di tihok curu leka kuas. Amangira leka kuas. Liskavila liqaqo liskavila liqoq liqo khokis qashmeni gel jishkhunila in matoha tachig nakwan katqel liqaqo albeja nakto katqel jitsolok delik chijana natumina khinara rikin tumin nakko kwan jishkhunelik likutan nakanum si likutan rikin tumin maresh ustav railal ustav chakhel karunarax tumin maresh qataw likam maresh qataw jishkhunil karunarax tumin nakakereta naklitumin kama lilaw kimak alilaw mak ato akwi mak ato no mekwi abanan lilok lhtumin kanawa khirok sinkil bija manqali qanumik ande ka kwa khiksa shpena ruchich och a in bija tos ko kana chiqilaqi u chiqaraqi u chiqaraq khilik arush qeqeli qaqwa lik arush siqeli qaqwa chiqanawa qakhishra al bija khoshinge in qash sekpin kilin qash kana kilchiqaq Rok singkil wash sekan kili taruk cecak ulip arko li taruk c oksik pas kok siak pejasa sejalar sepanak li kakwa an hunelik narak kebalke nasi ke li kakwa abanan ku anak anak nau rok singkil nasi ke li kakwa abanan ku anak gus peil tadi nak kam ku anak gus kakal si gus peil peja abanan karu narakin kacak li kakwa renak tosten as peris singkil kep sa sepener si cuc ain Redaktoru kakwitish kwatsbalik eneb li kaskits inu tsalika hun kapal, salika komunil, aran kwan li kwatsok bija hunilik, tos aran akwi naka kereta nak chish hunil kwan sarok ruk li kakwa.
Rabanan makato rox tawal kahunes, kwikahki hoka ingwan kobeja, kwikashka nau roxigil kahuishka kulchu likagua, likagua kwitishmak akwichikusa hunkutan. Hokanak chishunili parkwan likasima tan, ain hun kasima tan shkeke likagua. Kwila ocho koroxigil, narahnashena kwan lihonal choke, tokwan lishu amingil, tokten toto rox panukil. Narana shena tokwan le kaha yelium, abana le kachu amki mak ale kakawilar, mak atorux banukilish kosquits in. Kauch banak na pasho kaanak ulmang peja, lina kachu ni moko antarachiglina kakul. Hokanak kwankakoi benyom rik in lekakwa, kak artesiak saruk lekakwa, lip arkwashk eom choke lekakwa, shmanak lekakwa dios, aans akar. خوال نیم لی روشتانال سقبین خوال نیم لی شرحوم سقبین بجا خوکان اخچرو لی لقل خونال این نیم لی سایل چو لخیل چو قیره اشکواس کویتس این منخ تکلا کخو چقره منخ اکچو کوچق چی تیخوک چرو لی بلیب اخچین چیرش لی لقل اخیل تکلا کره سلیقا خونهونگ چ کومونیل سلیقا آریا سان پیدرو خوکان اخ Kawak li kachol utsak li kachol shpanong kil pedya shpanak. Hoka na kuna shtyake li aposo sambalu mag a chepano sa kit katil siyangke. Kaot shpanak li kagwa an toro sopto si utak diyoche ka sopto singil diyoche ka teng angil. Renak lo oto ulak chi shpanong kil li hunghong chik ahel sa di shpunghong chik kapal eb li kaskits inito ulak kwi. Kaot shpanak hokun salom takl pedya nashkanap di shkonar nashkanap di shkong kapal. Nashkanap disk angel spengwa. Kaoch manak narach sikpal, u narach teg angele, eb li kaspets in peja. Aranak utun lish nimal rush, panu hom li kagwa, u li kapapa la u, huneli kakwi, chikwang u chilosh loog li santil musik ehkikin, renak anak ki tatin angka chishpanu kili hongon chik angel. Li chare manak li okeshpanu kili, Shpanak li kagwa anash keke. Shpanak churu li chiap ay shrume. Muku kapano ta muku kikwanta. Abanan aru kikwang. Aranak ki kaning iyak ki di santil chiap. Di anyos huwileo. Aranak ki choko ak ki chishpanu ki li loklak angel baya. Choko chi tihok. Choko chi ilahing. Choko chi tsamang churu li kagwa. U churu li loklak chiap anak kwan pas. Nakak eretanak. Lik angel lain, mungkin kacau nak kau, cuma kacau nak ikak. Lepas cuci anak terang nak tasha kablaj or, arsia kui berli kagwa, renak li kagwa anak kui tak beresin kagwa. Aru tahu, lepas cuci anak cishkuni nak tahu mansa li loklah, hong kapal cishkuni takwa bihipeja. Bang aru tak ekui sumengil, aru li sumengil keli kagwa, artesi zaruk li kagwa, shbanu li kagwa. چیشونی لش ناو چیشونی لش که قیه بیام تو سخو کنق سایق سایل لقیت آل بیام منق سحقیت آل شبانو کیل سحقیت آل شبانو کیس کمونیل چرو لیکوتان کلاخ بس کوان قحقی چو قحقی لی رتیرو لیک اخیب تا کوان قحقی اران سلق کمونیل ترینیدا خو کنق لا آلی صرم تاق بس کواق لقیت آل نق ناو نی ناو نق لایش قحقی Ak jokes ak citihok, jokos ak citihok, ciruli pele ochting beja. Jokos pats ash kaub lekat or lekakwa. Lish kawila lekok lekuk, renak lekakwa kwi. Ta panung kre lilok lak ahelaan. Ink a chokela o, chokreb lekas kitsin. An chokreb an lishal. Hokanak lao. Lao chel toni milo. Lao mukula ototo panung kre. Hama lekakwa. Tak anong kreo tak okskawol school, tak ako presing kreo school ikwing li ispya. Utak wang ako li halak, tak wang li chik chik ing li pushing pya. Par anit pushing kreo mingati bian lao, mingati an li chulek li kwing li ispya. Aran na siya kreo li kagwa anakwan, nakchok ay chis presing kreo salimusik ikil chul pya. Lechichan ak lihonal kwan kokwi chikilaki mika chikache baya kawuch panali kagwa kwan kikin tanak kwan sa lihonal mas chulikutan ebain
Likakwa Jesus okrech tebal. Okrech ok okrech gulak selihun kabal. Kauch mana likakwa Jesus. Hojoja chekati nankil beja kish kavre siepchlish solom. Kish takla epchika kabil beja. Karutosh estau. Matosh estau con esailalik a. Railal tosh estau. Kaut spanakrik inishnimarush pa ale. Utroy penyome bakwi. Rik neplika pal hong, rik enel hong komonil. Utrokana kutosh kataulao. Inkana kajonina kunas us kunas sailalik a. Arin saruchich och, chishkunina kil, chishkunina katao. Chishkunina kakul. Avanande kakwa dios kwanchik. Hoy benin kilut kwanchik rustana kileko. Lika kwanch halak ustan. Kaniab mingwali kisik haneb likyak, haneb likwan kiasara ilal. Utrokana kwinas chikela onak kwan. Tentonok to el, tentonok to kwaklik. Tentonok kisi, lira ilal salich oleg. Tentonat kasat shikunil sa likachol, renak likakwakwi, tarustan ako, tkakoy, kaoch manak, lishkoy pal, mkuchishkunil tanakoyukre. Kokanak chikwang, tishakoy penyomrik ilikakwa. Kenchishkunil, karush kataw, karush kil. Chirot kayo likona lain, o chirot kayo bakwi lichiyap ayin. Panakayin lichiyap kwan ko, anakwi, Rahul oy ening khun sait oleh joko chiro ingil uchiru li khonal manak chiro tqe bakli chap ina shiqa khwi li lo khonal ina shiqa pano maklik aru tishje erej li khun rah pa banel na khwan a chama mil chik angelak ke il re ut ke il shmatan renak li qagwa tishten qa warna chesa li san khwan khwi ut ho Aran aku ini sejale kalau kelakna Santa Maria bija religium, panu maklik arutis sejare lincium lindios, religi jales kuas kuitin, kila ona kapanu cianjale lekacol, cing amin bila kiku, leka kuat tos tengah, leka kuat tos rosop tesi cish panukil, leka tak langkil, linashk eke leka kuat lit kapanu. Kukanak churo li lok lakona lain. Li choko chiril pa li lok lak atin li parkuan li chochis che alke. Li San Pablo nashk eskaub li kachol. Ustara usta chaak pija. Awanan kwan koran. Maap artakak ekip. Utmani akwi nashmin ruakwi. Li anin akok re. Li anin akok angelan kre. Nashpano chanchalish chol pija. Uli tapano chanchalila chol. Usna elchishkunil. Dos kokanak chikwang bishak sakach onak chikwang shkuyipal. Chishkunil iparkwa li nakataw li nakilish kwatsupali raylal. Konak shishkul chak eblak. Lak Filipos ane bakwi kawe chak lishkul chishkul pal bidya. Diyan nak maresa shtiklakik nakos chakko chiruhunak. Maresa shtiklakik ang gash kataw chakiru. Awanan Nakjok chich olag chiku kaya kakach ol chishpano gila. Kachapak likape chirish likakwa. Kaut chupana kaan likak. Haan likanumik sa shpano rishich o chay. Karut kakanap chokreb likakok alpidya. Pasaan akwi nasko chiku anakwan. Rena kaibaan akwi bidya. Tais sol reyep. O rena kaibaan akwi tais sol ipapang. Kaut chupana kwi lao bidya. Nakok angelak ko charo narak likagwa. Chiku penakak. Ut renak la okit kanaw kis kotspal. Rik ineb di kwan ke sarak baro. Uta inchis kunili sa ilali o silali na shcheke likagwa. Ayin narak kuyek. Narak akwi angelak. O narak akwi kakup cholek o josh che alke anakwan. Anish kosh kakup chole aposo San Pablo. Aan akwi likagwa Jesus. Ash anur re, ash anurik inchish konil bija. Hukan akwila o, tento na kapat akwila katiang al. An akwita tiang angke. Chish panukili hunghong chik angeli parkwan. Li angeli rush panukili bija. Hukyoko chirit balarin sa lislok rakatin bija. Charo nakshik ay chikwang sarak balu. Ani nak ay chikwang sarak balu kaya nakwanda o.
karon nasjele kac or na kuha ko nakserak ano nakakuha ani na ter ang kakuha nakakuha bar na chal ko nakla teng nakakuha ani na tihok cha kuish pedya maring achi tuminol abanan di kini tihok na kuangatsara paro aran le kual na kek abedya li rakbalro aran na kek alihone sal salira ilal na kuangatsa ko nakli chahel Abanan, nakawat karusat ya. Makwangkat aku yang ini kakua nakawat, mana kakui nakwangkat sarah arusha kuahle kakua. Pasaran nakui naskut cikua nakua. Kui kawo kui sali kacol kacala kak ejeris le kakua. Kui kwangkau sali railal kwangkau sali jahel. Kacaya kakui kui berali kakua. Renak le kakua kui tostek apa jangan tosok anak joshian. Inka kakui rikin sekem, rikin manakui le musik eh. Tentonok tokwang, rikin eka aku ahunilik. Tentonok kakots, u tentonok tok aik, chikwang, arukeu, chimak, kwang, arukej. Hok esh mahalo, chikuhun tak eta shak chikil hon ashrili aposto San Pablo. Shkere etal chishunil, uchkwan shishu amigil. Chinum tahanak uchimak akwane, shkuijan. Skuish nom senkil, skuish kash menigirul tsokak, shaki el, abanan ink akakuan skuish tanakuichimak ashtumin nakui media, shaktau takilihonan laparkimak ashtenta, skuish akuish nom senkil tishunilili mahelal media, tishunil jan shinkuish nom senkil jan sashkawa, lishk eok shkahub inch orjan, abanan uswanujan, rikish kots ali railal, Uspanu re, uspanu selistu a, beres kuat sebali rai lalch. Stau sekui beja, stau li sailal, ut stau li rai lal. Uta inch rus num singkir rus kuat sebalch eskonil beja. Bas kok kanak tersakah kila o selikaju a, kok kanak kot tersakla o kis pam angkili kakwa beja. Karun narah li kawilch oleh beja. Narah li sailch oleh, u narah li khunakhil beja. Aran nahilan li kakwa, utaran akwi na koratina li kakwa, rikin li loklak atina ili nashcheke chichochoreru, uchikwang tashak sa kachosh numsinkil sa shkawa, lishk ehok shkakup li kachola nakwan, aan li kanimakwa al Diyos, aan li kakwa Jesus, hukanak chiru li loklak honalain, nim adyoshi li kakhonal li parkwa ni nashcheke li kakwa, Ucokre aku pun hilap lak angel beja, ucokre cakun hilo, lihat aku jis jalan kat esas, esas beli kaku as panak ain jalok enarah lik angel aku beja, kawilah lak pinarah, panak imak alik kawilah, mak atoruk panung kil, abanan mare nas kuan lik kawilah lik as kak eri lik kaku, unas sustal jile railal aran as jis kah lik kaku, pasaran aku jis jalan kuan. Nakuntak eh tasak takil kuy salik kakawilan kuy salik kachahil kuntak eh kwan ko arang kwan kaklik kakwa kik ikunilik uting atos ka na kakunis utana indi loklak atin di parkwanes chekele kakwa renak lo akwi takak eretal utkanaus yu amin ki li parkwani nas cholob choke hukanes kwas kuyits in chiruli loklakona lain nasik esh sahub li kachol nasik elish kahub li kachol li kakwa Utpan tiyo sherejish kunilash li barkwan liani li barkwan li tiyochi ilokre li loklach atin marang tiyochi ilokes li loklach atin opalain bedya manaksali tiktok akwi pan tiyo shakwire na nagkwairil bedya huka naksail cholehil chokere chiruli shamanil taklaka in kapano aklika taklangil ti anchali li kacholish kwas kwits in pan tiyo sherejik in chishkunil li barkwan li tiyokochi rilbal chishkwats bal Anak kacik nak cik li lok lahonal nak kena beja cakui usip kuta nak cik tosok kanak la o beja kak atas yak serok ruk li kaku acis kuni li parkuan li karu nak il li karu nak tahu beja kakui serok ruk li kaku kakana acis kuni li utas kawalis teng aku li kalok lah na Santa Maria supaya nak kanak li cabil nak eh ane kos teng ane koroj ini utan ane kos Nokian cikish na tihok cikish li kalok lak na Santa Maria. Hukanak la es cish hunilesh. Kana maksa rokrok li kakwa lehtyu ah. Hukanak pantyo shere. Rikin cish hunilin li parkwan li tiyoko cish kwa tzbal.
Lilok lak ati na school ti kacho kay Apostol San Pablo o kanak kuin ng chisuni li parkuan ni Choco chiril pas kwats palpas anak kuin na eskaub la kacho lis kwas kuitsin o kanak chiruli kutangu chikulak chokora minkil li chabil esilal pejal choke ashkamal choke kuin li kakomon pejal o kanak sayid oleh choke harub oli na kok ahelak na katike chiruli lunes toh domingo pejal dos o kanak sayid oleh chokere لقاقوات دشاق چکانا قيرك إن سروات قبلي لق لخونا لئين قوانك أخوي لقا كمون بجام قوى كارلوس قوى ماكو عاني بخوي چيك لينك اوكين لينك تنق عنك أخوي إسالي لق لك أخيلين باتيو شيري بس توتي خوك أخوي جيشة بخوي بجام إبلك أخيل قوى بار بجام لباري لويس بس أنا أخوي نشتال أخوي شقي بجام لباري كارلوس بس ماك أخوي جيكارين جيك أخيلك أبانا نقاط أما أخوي لشتنق إب أخوي بجاش بانا خساش كوي بانق نقاط أقونا أخوي لا أوبجا أنتيو شيريس اللي قاريا سان بيرو بس نقواني سايلش أولخيل ونقواني سايلال بجا وكان أسيلال شايب إلا اللي نشتين جوقين لقاقوا ونشت أولوب جاكو لأبوسو سان باولو أنتيو شيريس كواس كويسين شورو لي لقلخ كوتان كين بيرنس نقاط عملي لقلخ آتين جوق إيري أنتيو شيريس كومونيل Terk usimilak te shakshk awa li Dios chikwa bech. Li Dios kakol bech, u li Dios santil musik ech. Chan chakruz ishtik lahi kanak kwanat kunelik, hunk e kutan ho kandesha. Sashk awa li Dios chikwa bech, kakol bech, santil musik ech ho kandesha.

0: kadal choch duchi lep step tenami.
1: Hokan nakli ministerio re cultura ut deportes nak eshbok palep li tenamita maya shinka ut garifuna nak yoon kwan kep li indi bokom tete okeng sa shakabank uchil sali poderes.
0: Yoon kwan kat pas po esh kutankil li na ahmang uch komon nak tag emang refil. Plat akonik ahel ru.
2: Hak ulak sa isto lebli takok al utlisah cha il na lebre kwang. Oslok ink utlilok al. Hak yalak, hak ay